gusto ng kaaway na tayo'y ibaon sa madilim na kailaliman ng piitan. Pero ang gintong maningning ay minimina sa madilim na kailaliman ng lupa. At ang makinang na perlas ay sinisisip sa madilim na kailaliman ng dagat. Simple lang naman daw ang nais nila, sabi ng malumanay na boses sa gilid ng malamig ng sementong silid. Makipagtulungan, pangalanan mo ang mga walang pangalan. Ituro mo ang base, sunugin ang bandilang pula sa aming harapan. Kapalit ay kaunting pabuya, kalayaan, buhay, at kung maging kapakipakinabang sa pagdurog sa mamamayan, baka pag-isipang bigyan pa ng hanap buhay. Nang ako'y tahimik na tumanggi, agad nagbago ang tono ng mga dyablo. Ang malumanay naging agresibo, ang alok ay naging suntok, ang pabuya naging banta, na ako'y inilibing ng buhay at di na muling makikita. Pangalanan mo mga walang pangalan, ituro mo ang base, sunugin ang bandilang pula sa aming harapan. Na ako'y muling tumanggi, umikpit ang pirim, umikli ang kadena, sumikip ang kapaligiran, tila upang ipadama na ako'y bulag, ligaw, sigil, walang laban. Pangalanan mo mga walang pangalan, ituro mo ang base, sunugin ang bandilang pula sa aming harapan. At na ako'y muling tumanggi, ang sumunod ay tagsa at mabala, mura, tadyak sa dibdib at sigmura, malamig na halik ng puso ng armalite sa tagiliran, ang lapnos na pupos sa aking buong likuran. Pangalanan mo ang mga walang pangalan, ituro mo ang base, sunugin ang bandilang pula sa aming harapan. Sa pagkakataong iyon, hindi ako umiling. Itinura ko ang naipong dugo sa aking bibig. Iniga ang natitirang lakas, tumingala. Saka kontinuto ang nakapiring na mga mata sa mga basista. At sa kauna-unahang beses, nagsalita at sinabing, wala kayong makukuha sa akin.

gusto ng kaaway na tayo'y ibaon sa madilim na kailaliman ng piitan. Pero ang gintong maningning ay minimina sa madilim na kailaliman ng lupa. At ang makinang na perlas ay sinisisid sa madilim na kailaliman ng dagat. Durog na mga buto, pitpit na dila, higit 40 saksak sa katawan. Tangayin man na mga pasista ang lahat ng personal na ari-arian, pagkakakilanlan, dignidad at kahit buhay. Buksan man ang aking dibdib, halukayin ang kalamnan, biyakin ang bungo, halukhugin ang utak. Maiiwan na nakakuyog ang kaliwang kamao, at kung pilit pa rin nilang tungkabing isa-isa na parang palupak ang aking mga daliri, sa palad ko makikita ang di nila matanggap-tanggap ang katotohanan. Makukuha niyo ang lahat sa akin, ngunit wala kayong makukuha sa akin.